0: kulla kut CBC kautta tungi pibaneet. Mun hausa on ottu. Nyt on ollut tunga vikkuni ngattu takoa himi kuvalleet. Vihannu aula tikunna kajamaa ngata. Inulle kajikkunnu pijausi majun inuna vummi. Tai mä luo titte kaksi mä luo ilani luo tahalautu. Katima jingit katima tillu kitabani pinnasua osiusumi. Katu jahatiki ingu juit inun nikka kikaktui juit nuna vummi. Ammalu pijun naute hak tuit Bill C. 92 malillugu. Tai manu no hakaksi majuin hitungwa ka jau dunik inula ka jikunulu kama ka jau patunik aula tigunaktu enti ay kuning atu ito hala tu tai magok ta kola na sakta utsima tiang ilo mata amalutaw apikuti sakta hauktu amisuni inu hitungwa ka jay pijau si majun ta kolo halu na no tau patun iwan naiko ukali malautu kati majuni.
1: Without timely Inuit representation.
0: Tako manako inunut kigatok tau juhaktin nago Inuit hitungwa kajau jui tuli nunali sila tanuk tau hatarniatun ilagi jamini nu tau lutik ammalo zagay balle lutik kinakku mangami ilamini lu uhaw semik ilakaw semik ammalo nunali mining enti ay kuta tay ma ikhatu itulaginami inulagin ang milo at ako kamabalaya ni Akto 2025, 2026 kinaw sa kutin TI o kasi may juit ako 172 ikatwibikot at si may juit inulagin kuno kamagadyaw ni Queen. Ilubo Corporation tako makunik ati ko agalaw tuk inuit awlat si balaya gunang ni amata ilulagin ang nunabumi. Tane nuna putunga vikuno alo tiji hotela oksi majo jo alla kunu ka ula tiji une alakto ka illubut amalo oksoktu mayonga Raymond Kusun tane ichibau takajau ne akto kati majinut aka ni ula oktu NTI kut $135 million ni kina uja tala oksi majo teiti mani NTI ko hala oksi majo takua go illule ogniartuit iqanai janu tuangangittunu akikittuju milutik angiqahangittunu najoqatsait ubikkarnut ammalu innarnu angiqatsanin Makavik Corporation ammalu Katavik Regional Government maqunni angiqatiginniku atileu qatigilautui Quebec Governmentinnun taana sibullek $155 million akagunu pinga suuruktunu nunavimmi ikajuutau niattu sunatuit nei akituluolettin lugin. Tamakkununga nikinu tukahanga niattuit ammalu sunatuit nangnun sanakautigit. Anga khatiginniu rukpi valleanamun. Anga khatiginniu simadotanatu ilagi aktaulauktu akagunu makounun. Tanakkajusi simalatu akagunu 25 ning. Taimaa sunatuit nangni sanatit. Sana jauh dunut saput dinamut amalu ikak tu hijau lakanamut tuwa ngabatum. Amalu khaniman naku palle alamati lukunu na pumayane hatta ilima jubla kajiku halau tu kaputinik go saput jiku tau kunak tu ni atakku pimaki ugeangit ukau si halau tu magi akpik tana ane hatta ilima jubla kajiku na ikhanai jakti.
1: Inuit kauzima huzak kaputi atok tau khattak si mamata. Attananggit tukku amma tatigizau zun naksuti akagu gasannu amma. Kauzid jutau zu takut chau titi valia ngin nakpu attananggin ninginni atuti khatti aktuni sapudji si ma jutau luti. Pik joanu aannia gizau likpattunu.
0: Tako kapi jau khattak ni matuinaktu ya October. Tako nuna pumili maat

0: kau ti aki alu mitai kau matake tu patabu kisian kau majau gelik kholatin ni alu guna aktoi unalek sekubik kau matokaku alu tengah kholatin itu Eureka silan nyakbi tai kau kau matokaku alu tengi rasalulu kau sampai alu mit Paul Shaw Peterly. Taykwa ino kuting kawa makut ekana yaktingin kama kaya tiyak tu palui akiligi akto khatang tiyui kisutuin nami tayna ikulugaloa katatukulura osu mama Hercules sita maliuluni alert liakto taycha manikallaulukto taykwa pisatingigo pekawala kayumila ko si Mayor alert liya ka swarto di kisum ni kingo maya hamangata ikayokta ko ya hamangata hanula ka takoyakto ko swarto di ubagutaw tapang watawal ko si Mayor ko hanula ka ikayokta ko kanakon mamangata pasokta ko yakto ko si makawing ityakto ko
1: Larry apik kauti tsakalwa ko ni kdunga asingin ni ukaw si tsakakan ni ko vikaw si makawzik ko villo ni tapaan ya sweet to me atu khattak tangin ni pikir sima khattak tangin ni Canada wa supporter is au gya khninga pitjuk tikil loko atu inna sote
0: ida tem o khatu inna khattak tunga ta ko inyo wa so o tibut nam mini na khi ni bra khati u ni wa pemi agitu yu paro tilwi tai ko lo Nama tu ina, ai batu ni tu susu kami kata halade aku nak tua biasa tu. Ikan ayam itu kena beliang ini, nuat si lauk sudah kesian, lauk sudah kesian ilan niku. Ika jok tau lah kata kata. Tapi ani ika jok tau di, suaki tuluan ninganu, suaki tuluan ninganu. Ilo kata ngitu, amalu. Kana tau di sinami pilih tu yung tapan yo anak kasi magamat pero bigay si matulog ako tapang kano tapan yung naiyuti sa ning takulang ina masuli ulumi mo kawi bigay si magako tapan inyo sa minit tao kano tuinakso nato kasi ang hanoktukan aakyak si magunang pita layun ni tusak tawiyak to kumayong ikayokunang tabo iman na iling akan na kutapiyo kayak to ima ukabik sani takoyak to tawak to kumayong amal upi mayupalo yung akan na tami ugetsak sa imatingalo kanto kawamakut sa imating amal nunabo sa imating tako upi magyatwa kaki nalleani napat nuita tisina tungullu memon pola gaga ya go bitunga sotu ti addile otte hallu ti saimati napat tamma kanata meungu ammalo nyuna bo meungu takula gavi e
1: nakomme ngai
0: le nakomme
2: Larry aulalo na rasakta si it igara kut okaktingan ni okakatakaktilugu Teresa Ketsung mi Dema to sang nang nerang mi gata tana isurigo tigi neklutigu takio ata noak palerok tilugu Tuni ingyak tilugu ikayunga Otta kutaw

0: No, ha pigiato se immagini non avevo dai ma le rate terrasse ma le e la ne le ta hala to kate ma jing kate ma te lu kita bani pena so o se o me kato de hati ge ngo juit in un ne ka ke gatu juit non avevo me amma lo pigiu na te ha tuit bill c 92 ma le logo dai ma non ha ka se ma juit ai tonga ga jao duni ke no le ge kono lo kam ga jao patuni ka aula tigunak tu enti ai kuninga tu to hono tu tai ma go ta ko la na sak ta chima tiang lo mata amalu ta ape khuti sak ta ha to amisuni inu ge tonga ga jai pija o simajun ta ko lo hallu na no ta batun e ba nai go hale malau to kate majuni.
1: Without timely Inuit representation.
0: Tako manako inunut kigatok tau juhaktin nago inui khutungwa kajau jui tuli nuna li sila tanuk tau hatang niatun ilagi jamini nu tau lutik ammalu zagai berle lutik kinaku mangami ilaminik lu uhau semik ilakau semik ammalu nuna li mining enti aikuta tema ikhaktu itulu genami inulagan ng milo atako kama balay ni Acton 2025 2026 kinaw jakut NTI o haksima juit ako 172 ikatuy bikut sima juit inulagan ikun kama gajaw ni Queen ilubo cooperation tako makunik atiko agalaw tu inuit awlat si balay agunang ni amata ilulagan ng nunabumi dan nuno botungo bikuno alu tiji hotelo sima jo jo alla kunu ka ulu tiji ne alu to ka illubut amalo oksok tu meunga Raymond Kusun dan ichibo ta ka jo ne to kati madinun aka ni ulu to NTI kun $135 million ni ki na jo ta la sima jo te chimani NTI ko hala sima jo ta ko go illo le onne attuit e khana e janu toa ngangitunu akikittu ju miluti anga kahangitunu na jogot sein ubikarnu ammalo inna no anga katani Makavik Corporation ammalo katavik regional government makauni anga khatigi ni ko atile o khatigi lao tu Quebec government innun tana sibulik $155 million aka gunu pinga suruk tunu nuna bimi ikaju tau ni atu suna tu ni akitu lo ala tilugin tamak kununga ni khinu tuka hanga ni atu it amalu suna tu nang nun san akau tigit anga khatigi ni uruk pivalli anang mut anga khatigi ni usima dutan hatu ilagi aktau lo tu aka gunu makunun tanak kaju sisima lo tu aka guni 25 ni tai ma suna tu nang ni sana tit sana jauh dulu sabut jenis mut amalu ikat tu jauh lagi nemu tuang apa tu amalu kan iman nak upah le alam itu lugu nun apa mian nak hati lima jauh lagi jiko kalau tu kapau tu ni go sabut jiko tahu kau nak tu ni tak ko pemakai ugeangit ohau si kalau tu magi apik tanah ane hati lima jauh lagi jiko nak kanai jakte
1: Inuit Kauzima Huzaka Kaputi Atoktau Hattak Simamata Atanangituku Amma Tatigizauzun Naksuti Akagugasanu Amma Kauzid Chutauzu Takutchautiti Valea Ninnakpu Atananginni Atuti Hattiaktuni Sapujisima Chutauluti Pekjoanu Anneagizau Likpatunu
0: Tako kapi jau khattak ni mut matu inaktu ya October. Tako nuna pumili maat kapi jau gaya tukun natu aniak bingin nu ubalu niit naluna yaktau si majunu. Ula kuhir to CBC Regional News. Nuna putunga vik incorporated says it's exploring how it could administer child welfare services in the territory. It made the statement at its board of directors meeting this week. The organization representing Inuit in Nunavut wants to exercise rights under Bill C-92. That gives indigenous groups jurisdiction over child and family.

0: atu te khatte aktune support jisima juta uluti pek joanu anne agezao lek patuno apek kote chahagove piulangu nasakpo oka khatte khaklute anne avile vet sinno takoge aklute lune upegezao zun naktune khauzige ak view zun naktune suglunu na vo gavama ngata kapizao vanningmo mappek tuganga tanalo tusak tawzu sakak suni khano khawzima khawzi saksi zunnak mga pe ukhali maktan ni kapizaw niyo mitsano ikiak kivikko
1: tema kiko tuin natte kawi gagon ng mata khano khano ito ni kapiyo yagakang mga inuidli namo apiriyon nakpa ang umati si magarwa mga
0: ane akvim mo khawzige akong naktoe ane asiyok demo khimik ko sa unya ang kapisaw chuti vining ni
2: o kumani na apikuno tao khawzige akong namayoy kang ang umati na so akong magute kapisaw kuti mitame chano Kala kong nakto, kumain na kapi mo kalon ni
1: 8679754800. Takwa lo asingin na rin nito ano ang bingin mo o karon nakto ti. Tema aga ko tama kikuri mano wajay ko tumi ni Novel Jake to me. Like flu shots.
0: October kakapisaw khatalang misoy. I took Louis daily magumaluta nunalitin nunale meutatin ni. Ela nunalitin ni. Inu khatitin ni.
1: Dako apilo ang wakto anak sa gaitut. Aksuruti givisyo kapiyo katakurugin.
0: Upang aso kin misafo. Kapigak tong luti ko. O kumain nak bim mo, kaya kong nangyay kay mata.
2: Suko si kuloy lo, pia kay lo, pilo ang wakto. Ani at jay ko tiyo katang at immunization. Isi malo kaya kan na kawilo ni, api ko tiyo kan na kawilo ni. Balo kaw yi kaya kuman na kawilo ni. Kaw yi magaswangin na kata kata. Ani at kata lima. Lali kaya kuno, ikanayak tiyo na yuko.
1: Kuya na may pepe karon na sa kasi apat ko tig sa karon na punga o kaw si ring ni tasin ni o kaw si sa kakan na pisito sa kagsan
2: kapiyo kumayo kaya kam na kalon ni kaw apat ko tig sa karon na tuhan na kalon ni o kalaga akong nakajang may ito kumani na pimo
1: kuya na may
3: kuya na may ngusak to si takot o kumain naksiok vingmingak to klitya naulak amaro magi akpik to kisiw titikan na kung naksilaong mating kawi sa tema nunak joari maang mingak tunit pipaday rinel ng mat ulumi ulutuin naong mat inuktitut nararaw milabo
4: Ulaku tabanu nak jua mimpi berlejun. Nase hat tersuka nak tami tak kono tak sakem ni aktuin. Apa kau berlej la aktuin jun ngutin lugum tak ko isu mager jah aktuin. Apa berlej jun lagi jemarin. Tema apa kau balik tu minyul langgai yang isu natuin nain. Amalu ame ngutin lugum tak ko ngilang apa palikay na lawak si mamata. Maluta ako, kimikuin na suna, sakta minanik. Maluta ako, naluna at sigasua kong naksisuot. Hanuin niya mga sibunit sa kajabot. Kinaw talaga ng mga. Tanat ako, may aligan nito ako si katigi ng mga kinaw sa katitisuno. Tako, tako, akito kaya ko tao. Gajak tu isu na tu ini, tapi mana lu nak si balai tu nak tu meali gamiut, sulit juga nak kau ni balai tu nama tahu si hati gini mon, tak kau kena tami nama ni hati gini jauh duit tahu asing angin ni kini lagi lugit, meali gay sila tani, tak kau pi balai tu lagi jemari, aku kalau tu

0: I'm not worried.
1: Bob McFerrin, Inyak Tilugok, Don't Worry, Be Happy. Tusang nasak tabo. Tana tusang naktukurusak po ulumi mo na matyaklo ni. Sa ilityaklo ta ulo tuinaw yuan yurak tuan yung matema. Pinaswa ko si unong tikiuti valera gilang mingman. Kuyan na minaragun na saka si inuk titut tak tamaw na kulikut. Tema takiyo akurano akpakalo na titu. Nunak juang mi pivalleyo rari yo kang narang mingmat. Pivalleyo tigo piyagak simarukpat. Inuk kalo na titu utang naktugo. Iling naktu rari ng mi unikakto kang nakpok. Otarutaw.

0: ukuthi nesithandene izinga tishithawona inkle kulishi akintele ndenza ono umbeka ise thandisane izinga siyaza tishithana hite khata tishithawona ana fitu don sike kyono kyo de yue khuyi tin la no fake is the dgt mana zete Kiti mana zete le tizong de sinla e chin zan ta le chin kawa fa pe kena zete kaka tina kyo isho. Igo zong 1953 a zong 55 go kya kya ge zong isli ke kine na li de le se ta ve ta le zong de. Se ra san li radio e le pe in da aro a tau di radio ke government kon di jai chi tau di go le pe. Dan ai zong ke dan zong konta zong de go zong isla ga amin di ten di di kon di ke chin go zong amin e te ja ko he te chin ta zong kyun zong de ga rin de go zong on da in te chin ta na ge te ga nin di te pension go zong fan ron ni ki ten na zong in di ai li ki ti a kon di ni kini on di i ta dan ai ga ko e ji kon di ni kini o train te da on te chin ta zong kyun zong zai cha Kauni li rondi, kauni aile. Ai tsele onka se ta taise di kamena di. Se ta roga fita vana go ehpio na go gendin di. Eji kauni gondi sonsan kauni soni. Dene go gendin soni. Si asi na cha sikin fionde. Tseno ge treane de go eji wa. Ise zan lo ne da seno ge treali. Ka xie na rei tiu dana zong yun xie ku dana zong rong te xie gondi na zi ku ekilibia ku zin lan de san ekpia ki e son ni la wong ni la ku dana zong rati yin yi a sin xe a zong te yin da ka mong na rei zi ti a zong ni ka mong ku zin di a na hei cho ra xin ku wa ta te na di le na hei cho son na hei cha te te a kin te ka na hei cho dana ti a zong na he thae ko atin yi zao lu yi ji tan ti a zong na he thae ko atin xie ko gong di na chiu du ne zi ko gong di te ken dia la zhe mi zha tong min da wo kan na mi da a wa go di qi mo na zhe ni wei ren de xie gu zhe na yi ta la wo ni da gong di zhi yi bei shou ting ha e te ga to zhe yi ti a yi le kai tu na to zhe yi wei san e pita na ga ni ona ve to ani te a tla o ni a so ki kyo tsin shu le ta e ji won se e se ra ga te do kon di e ga ma se u to ne ji kon di ni tani on den ne ji ga ma se ka ka cho ka ma hu shi so ti se ma he cho ta ba ki ko tu ma a le ko ta ba ki ko he ko ta pi no ko ka de Nguyen de kou ni kou ni tau di tiwi e tau di kou di tang di kutungan de ni deka ne zin liki yipe ga kukon di zi yipe a yi cha tang ne deka naha ku yi zi u kutin sa niyo yi vi a son ama si kakai cho kana hui sina
1: ama si na heo ni de ki
0: ok ma si
1: pese kiyo zi andai cho sen gay policy Jundi ka unki rai zanki a tan deso ni Kamloops, BC ko din tanda hori kwen kwen ya zutan tanda unki la tono hona osum lai e gu zing o e jingo tani tingo la tutsa na hagu ande.